Sa papa wadi wani mo akumu a sa wadi wani sa osahina atamfo timi ni wo so da wo mo ba sori de na so osahina yesu di wani ma obeka wo nyina kufom obeki ka wo ba kufom wo betia tia wo honso la ni bi kaya Jesus.

nya na yobone ti sa no kura da ona manka yobone se wutia me a na wo so tu nya me honnyum ana sa wo yanya me atuma bia ye no no kura mu ye ne tire ne kwan so na wo suru nyankopon te me shiro na wo so be na jama mo kwan so wo be no esum nyuma mu dia ane wo nyankopon ne mo nyam da ane producers no mu binum e jama honhom a sha won so anti ebinum asuban aya jama suban ti se nyuntuni bi pa be so poro be so ne dancer sa producers na omo yesa no awurade fa ne san kamo awurade fa ne san kamo na mo anyo to fo so a mo yeso desperate sa ba so ba bo ntine u suro nyame tu fra producer wo si de o person ye obi an wa nyaw no fa amra bo ntine ti wo nyame aduma na wo ya na se e ye wo wo aduma na wo be ye ana wo fam na wo be awurade nyankopo afa ne san kawo na nya adwen sakira she Asu so hin na obo ti de wo ye bia ho akonta na wo bebu e ho akonta na wo bebu jane bone na sakira wadwene twa wo firi de antene ho na urade ntimi mrate bia menye ye wate hallelujah

Mekwawe. Nansu baba no sa chicha jebe. Wasi se bebre se obefa kwa bia so na wagye menkwa firi mensam. Nansu owura na ama won kwan. Owura no ama won kwan. Jesus baba matamfo kwan. Ha, misu obi antumi kunwate. Obi adu befa dro so bia wadi tia ne ka. Obi abebo wudi wo ba lambi so. Obosombeso ensioso ensiase akutambu amipom yasuma jankanani wobi obefra wo kra se wode wo ko wo wom awurade apra na jansi de trim ewo Jesus Christ din shadi yesu di wate na matamfo antumi ankumia wo so watamfo antumi nkun da